0: blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Basta radyo, ibandero mo!
7: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
6: Basta radyo, ibandera mo!
8: Say hello to the weekend. The weekend flavor. Sunday Hit Back. Sunday Hit Back. Sunday Hit Back.

0: Para sa Radyo Bandera, alas 9 ng umaga. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikilingan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: my chocolates.
1: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa.
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
3: Oo,
2: tamang narinig ninyo.
3: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog.

0: nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini og halal approved.
1: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambodia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mao'y nagkumpleto sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
0: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
2: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
0: ug contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
3: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing,

0: with Stevia Drink Mix. 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies. Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kadala 5.30 tutubala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Presko, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ngayon pinahas, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
3: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
3: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera!
0: Basta radyo, ibandero mo!

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Pal!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
0: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kadala 5.30 tutubala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Jo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Presko, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, ibandera mo!
1: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao Metro and Mega Kadarman. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Araw tayo ngayon ng Lunes, Agosto 31, 2026. Ito na. Ang dumadagong-dong na programa tuwing umaga. Ang programa ang gigising sa'yo, magbibigay ng impormasyon. Magchichismisan pa tayo, kabandera, ha? Programa ang gising! Kasama si Papa Prensa, alas 6 tuloy. Alas 5.30 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lamang ho yan sa radyong hindi number 1, pero lagi mong tinututukan. 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo! Ako mga kabandera, bukas na ho ang ating linya. Sa mga gustong tumawag, mag-text sa ating number 0969071613. Once again, 0969071613. And of course, live na po tayo ngayon sa ating Facebook page. Hanapin lamang Radyo Bandera Katarman. Pwede rin kayong tumawag via Messenger. Hanapin lamang Papa Friends 949. Good morning!
1: Good morning!
0: Sa mga gising na sa mga oras na ito, at sa mga hindi pa naman gising, gumising na ho kayo! Dahil ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, sa alas 6.03 na po ng umaga. Oras gindara sa iyo gyapon sa Best Cafe Green. Ang kaping oral palpitation ng Dermaslom sa iyo, sorok-sorok. Mapapalit na sa ngatanan ng mga pharmacy diri sa Bungtos, San Katarman. Kapag-ihapoy nato ng San Miguel Pelfels and the Tour Global Filipino Beer.
1: Good morning!
0: And of course, bago ang lahat, babasahin nun natin itong mga nakatutok na sa programa natin. Good morning kay Carla Zarlde Digia. Yes. Good morning po, sabi niya. Hello, good morning. Nakatutok na rin sa atin. Ngayong nagmamagandang morning, si Malo Celazor. Sabi niya, good morning, Papa P. Good morning din.
1: Good morning.
0: Mula naman kay Rosita Cinco. Good morning, Pusser. Hello, good morning. Nakatutok na rin sa atin si Joshua Bulan ng Barangay Pio del Pilar, Biri, Northern Samar. And of course, nakatutok na rin sa atin si Merna. Sino to si Merna? Alam ko sinong Merna na to, ha? Merna Apolinar. Kamag-anak niya si Mabini siguro. Good morning, Papa Friends. Nasugad siya, pwede po pakigising ng mga taga-barangay Inamalan. O Inamlan, salamat po. Sampung bahagi yan ng Northern Samar. Oo, yung mga taga-barangay Inamlan. Maupay nga aga sa iyong atanan, ha? Ay, si Jana si nakatutok na rin sa atin. Ang sabi niya, good morning, Papa Papi. Good morning po and happy Monday po sa lahat. Good morning.
1: Good morning.
0: Hoy, si Ronella Codice, nakatutok na rin sa atin. Hello, Papa Prince. Good morning po. Hello, good morning din sa mga taga-barangay San Agustin, Mondragon, Northern Samar. Mabuhay, mabuhay, mabuhay, mabuhay, mabuhay. Gising na.
2: Gising Norte.
0: And of course, sabi naman ni Merna Di Salas. Morning. Shoutout kay Mylene Salas Dandan. Dandan. Salas Dandan Cipriano. Espriñano, Esperiano, Grace de la Buena, Adela Buena from Calbayog City. Hello sa mga taga Calbayog. Good morning. And sabi naman ni Florano Merley, good morning Papa Prince. Pabati naman po sa mga taga Ordanita, Lavisares, Northern Samar. Magandang umaga sa mga taga Ordanita. Oh, and of course, Joshua Bulan, nakatutok na rin sa atin. Pa-shoutout pa, Prince, dito sa Barangay Pio del Pilar, Andorol at Flores Family. Salamat daw po sa pagbasa. Welcome, And mula naman kay Eruma Alma. Good morning po, Papa Prince. Good morning. Si Clyde Listerreras, impis na katutok na rin sa atin dyan sa barangay, excuse me, barangay Makagtas, Kitarma, Northern Samar. Sabi niya, good morning po, Papa Prince. Dagdag naman ni Ronel ako Dicen, pa-shoutout kay Jana. Jana C ng Paranaque City, Papa Prince. Na-miss ko agad siya. Excited na nga ako. Sana all excited.
3: Aray ko.
0: Oo, maganda yan. Umagang umaga na. Excite na kayo. Para nabubuhayan agad kayo ng mga dugo ninyo. Sabi niya, excited na akong mag-program kayo. Yan. Maraming maraming salamat, Ronel Acodicen. Wala naman kay Clyde Lister. Shoutout po sa makagtasanon nga always na mamatis na Radyo Bandera Katarman. Shoutout man, especially ko na himpisa family nga na always ko na sa imo na mamati. Shoutout po nga to sa Palapag Northern Samar, Alimpis family nga Quinto family. Yan. Request man po ng digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi. Sige, pe-play natin yan mga kabandera. Ngayon, pwede kayong tumawag sa ating number 0969071613. Once again, 0969071613 mga kabandera. Tawag na, pwede rin kayong magparamdam sa ating na mga messenger. Hanapin lamang sa Facebook, Papa Prince 949. Gets new baby. Good morning, baby. Lahat po ng mga baby natin. Oh, yung mga anak ninyo. Paigising na, Lunes ngayon, ha? Liwas na ang patron. Bangin ng katatahuban pa ang mga kuan. Ang mga matas, ang mga taba. Ha, mga kabandera. Bumangon na ho kayo at oras na para magtrabaho. Dahil Lunes na naman. Katsusulod. Nanadala ko ng masulod, Papa Prince. Ah, kaya ang bonsai mo, kung ano yung isulod. Matakat susulod yan sa eskwilahan, sa opisina. Sa mga nagtatrabaho sa Capitol, magandang umaga sa inyong lahat. O, gigisingin ho natin itong mga taga-Capitol. At nang sa ganon, maaga silang magising. Hello, good morning, sabi ni Rhea Ponce. Good morning po, Idol. Pa-shoutout sa mga pamangkin ko dyan sa Barangay Munbon. Salamat daw. Hello sa mga taga Munbon, Bungtos, San Palapag. Lagi akong pumupunta dyan sa Munbon sa may Kingvin na Beach Resort. Kasi maganda naman dyan. May pakaya-kaya pa nga si Papa Prince. Magaling naman talaga ako magkaya. Gusto mo kayakan kita. Pa-shoutout po kay Joshua Bulan na nag-react sa mga video ko. Oo, siguro nagaganda siya sa boses mo. Maganda naman talaga yung boses mo. Ano, tawag dito, Ronel Acodicen. And of course, mula naman kay si Lynn Sintino. Good morning po, Papa Pransyon, sa mga taga-barangay Quezon, Katarman, Northern Samar. Hello! Mula kay Eruma. Good morning po, Papa Pransyon, sa barangay Quezon, Katarman. Oh, hello po sa mga taga Quezon, Katarman. Good morning, Papa Prince. Babati po dito sa Oliras Lauang sa mga friends ko didi. Mula yan kay Eroma Alma. Hello, good morning. Kopay nga aga sa iyo. Si ate, oh, hindi pa nagigising. Parang may hangover pa. Ilang araw na patagay-tagay, ah. Simula pa ng anti-dispera sa kaadlawan, kaliwasan, ah. Puro pag inirin na maging hinirin mo. Sana all. Okay lang ito, nang importante, buhi ka pa. Paglipay yan na kay buhi pa. Pagwara na, hindi mo na mararamdaman yung paglilipay mo.
3: Aray ko.
0: Natural. Kasi wala ka ng ano, wala ka ng nararamdaman kasi nga natsugi ka na. Oo, kaya naman sa mga umiinom dyan, dahan-dahan naman ho kayo sa pag-inom ng alak. Ah, kasi ang bari ngayon, dahil bata pa kayo, hindi nyo pa mararamdaman na kumbaga, aniyo ko an, mararamdaman nga dapat maramdaman. Ano ba talaga, Papa Prince? Hindi, kumbaga, aniyo sakit yan, diri pa niyo mararamdaman, tungod kay bata pa ka mo. Pero pagka edad-edad niyo, 40 sa isinta doon, ha? Doon niyo mararamdaman ang suol. Ang sakit. Diba? Mauna ito ng bago pa nga ni nabulos na ang lawas sa imo ginhinimo sa bata ka pa. Sa imo mga gimpi ng kaon-kaon. Ay, alam mo yung tipong kahit hindi dapat kinakain, kinakain. Hello po Papa Prince, wala naman kay Elgat. Hello, good morning. Wala naman kay Lian Zacarias. Good morning Papa Prince. Pa-shoutout kan Mama Michelle Balangkit na nagluluto san ampamahaw. Anong nano ang pamahaw niyo? O itlog tsaka hotdog. O karamihan sa mga ano, sa mga tawag dito mga mga kabandera. Pag mga mayayaman, di ba, itlog. Itlog tsaka hotdog. Mawitan ira pamahaw, di ba? Kaya ayaw kang pagsugad nga pobre ka, minaliyo pamahaw, bunay nga sin hotdog. May kanan mayaman nga ni iton. O, ibig sabihin mayaman ka. Sana all. Sana all mayaman. And hoy, nagpa-shoutout sa atin si ano, Joshua Bulan. Sabi niya, diri ka nakipatron, Papa Prince. Wala, hindi ako mahilig mamiesta. Wala akong pipistan dito sa Katarman. Hindi naman taga-Katarman si Papa Prince. Dito lang nagtatrabaho. Sabi ni Delisa Di Vera, watching here from Barangay Tamati, San Vicente, Northern Samar. Have a good day po, Sir Prince. Ayan. Hoy, wala naman kay Joseph and Fajardo. Good morning, Papa Prince. Paki-shoutout nga dyan sa Barangay Imelda Mondragon, sa Marino family from Calamba, Laguna. Wala naman kay Lino Gabion. Good morning, Papa Prince. Shoutout naman lahat. Kan Jessa Kuno, na nagkakapi na kuno yan na. Nahihinay sa pagkapi, may ka magpalpitate ha.
3: Ay,
0: dandahan lang, hindi kayo itong maubusan. Gumagawa po kasi ako ng kanta sa ano to, sa EI Papa Prince. Ah! Pero maganda kung ikaw mismo, boses mo yung maririnig namin. Sobrang ganda niyan, kabandera. Lalong-lalo kapag sumasampol ka dito, baka nagigirabo kami. Malay to, ningangadtuak sa kuan. Ito, dirip. Ito, alam mo yung parang umaangat na ako eh, mga kabandera. Umaangat ka sa inuupuan mo pag gumakanta si Ronel, mga kabandera. Ganon. Ganon katindi yung boses na Ronel pag na pag kumakanta yun, mga kabandera. Kaya kayo, kung hindi nyo pa naririnig yun, pumunta kayo sa kanyang Facebook page, ano? Kay Ronel Ako Dicen. Si Tahala ito niyo, mga kasangkayan ko sa kangin. Alas 6:14 ng oras sa buong kapulan ng Pilipinas. And of course, chachahan muna tayo para sa may mga hangover. Ha, ito mga naginirinom-inom. Mga kabandera, hasta yan na. Nainom pa. Aga-aga, ang era pinakakape. Tando ay at taman daw. Pagkaaso. Pagkakuan, pagkaharang sa dughan. Oo, kaya siya nadamayit, maharang gamay tikuan. Tando ay, maharang hanggadit. Oo, pagkit i-imno niyo, kung red horse, ano? Mahitit mabura-bura, nga marasa-rasa pa. Sana all marasa. Oo nga ni. 6:15, para sa may mga hangover, chat-chahan na, kabandera.

sistem sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

Oras sa buong Kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, alas 6.24 na po ng umaga. Oras ginda na sa isang best coffee green. Ibiza yai good man ito. Ang gabing oras palpitation, nga din maslam sa iyo surok-surok. Mapapalit na ito sa bungto siyan kaya tarumay. Mga kabandera, kaupod gihapon natin, na San Miguel, Pilpils, na The True Global Filipino Beer. And welcome back sa ating programang Gising Norte! Kaya gising na, gising na, gising na. Ano ba yan? Nahali na po. O nga pala mga kabandera, wala ho tayong pasok ngayon, National Heroes Day pala ngayon. Kayo nakalimutan nyo rin, oh. Kung hindi ako tumingin pa sa kalendaryo, sabi ko, bakit kulay red yung ano? Yung kulay red yung 31. Kasi nag-text sa atin si ano, si

0: Dito baka magulat kayo, i-report niyo yung page ko kasi pangit ako. Wala namang ganon. Wala namang pangit na tao, di ba? Mga kabandera, lahat ho tayo may tsura. Bisan nga ni Kuan, may hitsura. Kasi nga nito, iyugin gagawas nga to sa CR. May hitsura. Maupang tao, nga tao ko dito, di ba? Oo. Kumbaga, maging confident kita gihapon san aton. Kunanon ada sa aton, mga kabandera. Di ba? Kaya... minsan kasi na nababawasan na naton na pagtapod sa aton kalugaringon dahil kumbaga sa naton hitsura, di ba? Pero dapat direto naton pansinon kay kumbaga bagaw pa nga ni talentado si Kuan, nanini talentado si Ronel, ha? Ganda-ganda kayo ng boses niyan mga kabandera. Oh, lalong-lalo kapag maririnig ninyo. Bisitahin nyo kanyang Facebook page, ha? Meron din siyang YouTube channel, mga kabandera. Anyway, so, mula kay Michelle Balangkit. Ay, ito na, pumasok na siya sa banga. Akala ko nagluluto ito. Oh, sabi ng anak niya, nagluluto, tapos biglang napakomment, ha? Sabi niya, good morning, Papa Friends. Good morning sa imo.
1: Good morning.
0: And of course, mula naman kay Abilene Hanis Punilla. Ang ganda ng pangalan, no? Sabi niya, good morning, Papa Prince. Sapa shoutout po. Ako sa papa ko dyan sa gamay, ngan si Abel Espunilla. Nga si Abel Espunilla. Ingat ka palagi. Love-love ka namin ni Mama. Aww. Ang sweet naman ng anak na to. Sana magkaroon din ako ng anak na ganun ka-sweet. Wala kay LV Tubalias. Good morning po. Pa-shoutout naman sa mga kapatid ko dyan. Sa Mondragon and family Tubalias. Sabi naman ni Lino Gabion, Papa Prince, nano po nga diri ka na nag-live sa Nakulop in Love Story na inaabangan po namin. Pasensya na kasi that time kasi na-busy kami. Hindi pala kami. Ako lang pala. Pero damay-damay na rin sila. Pero huwag kayong mag-alaala dahil mamaya may programa ho tayo. Diba? Lunis na lunis, hindi magpo-program ng Bandera Hard Love. Kasama ang nag-iisang papa.
2: Aray ko.
0: Papa muna. Prinsipi pa. Aray ko. O, mamaya bang yung kwento natin? Maganda na naman. Alam nyo ba, yung mga pinapadalang sulat dito, ang gaganda. O, ang gaganda ng mga pinagdadaanan ninyo. Nakaka-inspire. Oo, nakakainis din minsan. Lalong-lalo na kung parang hindi naman deserve ng babae na iwan ng lalaki. Ayoko nung mga iniiwan eh. Nararamdaman ko yung mga iniiwan. Nararamdaman ko kayo. Sabi ni ano, boses lang yung maganda sa akin, Papa Prince, pero wala kong tsura. Huwag mong intindihan yan. Lahat nga tayo may tsura. Diba? May basta may kanya-kanya kita itsura, mga kabandera. Ayaw igdown ang imo sarili. May unong lasan imo itsura, no? Ang huna-huna, buhi kita. Mayaw kita talento. Nakakaon kita, di ba, mga kabandera? Kaya wag mo nang intindihin yon. Inipan sayo sa dapat mo dumdumon, Ronel. O, ayaw pag-intindiha. Ang gin susugan san iba sa imo, kay diri man sira nakakabulig ada. Diba? Diri man sira sa imo ang nagpapakaon. Sanglit, ayaw pag-intindiha kung ano man ang ira panda-down sa imo tungod la san imo itsura. Diba, mga kasangkayan? Ito kay mayo man ito nung sira pagkagaba. Diba, maaring nga okay, himway sira. Diba, mahusay sira, gwapo sira. Pero may kulang sira. Kulang sira sana maupay nga pamatasan. Diri maupay nga batasan. Kaya kung maupay nga batasan, diri ka nga i-judge. Diba? Ganon yon. Ganon yon kasimple, mga kabandera. Good morning po, Papa Prince. Mula naman kay Richelle Umiktin. Sabi naman ni Danilo Kapukyan Ortinez, kadamo sa mga Kapukyan, mga tagagamay siguro ito. Good morning, happy Monday. I'm watching at Imus Cavite. Shout out nga da sa Barangay Bato, Gamay Northern Samarsag, Sugad Kupa, mga taga Barangay Tigasing. Maupay nga aga sa mga taga-Bungtusan Gamay. Napapakinggan tayo dyan sa pamamagitan ng 97.1 Sky Radio Gamay. Maabot yung programa natin dyan. Kinokonik nila tayo, mga kabandera. Binobroadcast tayo sa Second District, ha? Naririnig tayo dyan sa Palapa. Naririnig tayo dyan sa Mapanas. Naririnig tayo...

0: sa gamay. Naririnig tayo sa Lapinig. Naririnig tayo sa Artichi, Eastern Samar. Naririnig tayo sa San Policarpo, Eastern Samar. Naririnig din tayo dyan sa Oras, Eastern Samar. Naririnig din tayo dyan sa Taft, Eastern Samar. Naririnig tayo dyan sa Katubig, Northern Samar. Naririnig din tayo dyan sa Labisa, Alabisares, Las Navas, Northern Samar. Hello, good morning!
1: Good morning!
0: Sa Mataga Sky Radio, Gamay 97.1. Sa lahat po ng mga listeners, mabuhay! Sa mga kabarkada ho natin dyan, sa mga taga-barangay Burabol, marami tayong listeners dyan sa barangay Burabol, sa barangay Dao, barangay Kadakan, barangay Kabarasan, and of course, sa proper mismo ng gamay dyan sa barangay Central. Good morning! Sa mga taga 808 Mart, mabuhay kayo! Hanggat gusto ninyo. And of course, pangit no, mabuhay kayo hanggat gusto niyo. And of course, mga kabandera, kaupod gihapon naton an mga namamati yan na ang adlaw. Adlaw, aga pa! Para pa adlaw. And of course, dito, kabandera, sa Bayan ng Katarman, kung saan naririnig yung broadcast natin, dito sa 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Sa mga taga-barangay Baybay, Bangkiruhan, Old Rizal, ano pa mga barangay din nga namamati sa ating programa. Sa mga taga-barangay Makagtas, ayun, munti ko na makalimutan. And sabi ni Richelle, kauyam kay lubatan akon speaker. Kay nanong waram mo yung charge, maram ka ng program ang Gising Norte. Wow. Pa-request sa Papa Prince, Bulaklak. Bulaklak sa buhay ay kailangan ng magkakulay ang mundo.
2: Aray ko.
0: Sabi na no, yung anak ko, Papa Prince, walang paso kasi vacation nila. Balik eskwela po sila ngayong Setyembre 17. Kaya naman pala, mga nagpipira. Plus kuampa, National Heroes Day, no, mga kabandera. Idi wow. Kayo na, kami na yung walang ano, yung laging may paso. Walang ano dito. Walang bakasyon-bakasyon dito sa ano, sa radyo. Kailangan mo mag-program. Sabi ni Monica, good morning Gamay, from Monica Jerusalem, Valenzuela City. See you soon Gamay. Uuwi ka po ngayong piyesta, mga kabandera. Sa mga taga-Gamay, opay nga patron. Teka pa patron sa iyo. Kano sad to? Yan nga si Tiembre 14-15, ha? And of course, mula naman kay Jana, si tama po kayo, Papa Prince. Walang pangit kung maganda naman ang kalooban mo. Shoutout po, Kandronel. Ingat lagi dyan and thank you so much sa pagbati sa akin. Shoutout, mga kabandera, mula yan kay Malusila Sur. And dagdag pa ni, ano, ni Ma'am Rachel. Blessing na lang sa aton ito ni Lord. Nano ang ginhatag sa aton san Ginoo. Tangga pa kay mayaon ko no nga ni gwapo, pero kay ang batasan diri naton aram. Bless na lagi na ni God aton sarili ko. Nano ang ginhatag sa at. Yes, tama mga kabandera. Kaya itong dapat sa natin, dapat nating tandaan. Mauna, tandaan yung mga sinabi ni Ma'am Rachel. Papa Prince, Joshua Bulan, nakita na yung itsura ko sa Facebook page ko. Anong masasabi mo, Joshua, di ba? Hindi mo naman siguro sa ginadge. Walang taong mga judgmental kayo, ha? Sabi niya, Derek, masyado naka-focus sa iyo program kaya malayin po ako pamati yan na sa sobra na paso, gintatrangkaso, aka. Naaram ka, pag namamati ka sa programa ni Papa Prince, puroonin na si itong panuhulasan ka. Panuhulasan ka pag tinawa, pag kinukoy, kinukoy ang ka na pag tinawa. Di ka na. Siyempre, pag mahulasan ka na si itong mga kabandera, magawas na ang mga masasamang elemento. Sa katawan mo dyan, mamaya yan, makuang ka na, okay ka na. Masugad ka pala, Papa Prince, yung unong saning programa nga pinanuhulasan na ito. Tanggal man ang mga magraot ng mga kuan. Espiritu. And mula naman kay Ronalino Marino Lagita. And sabi niya, shoutout idol from Pampanga, Bacoor. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Oh, daming nakikinig sa atin ngayon at nanonood. Wait lang. Isahin ko yung mga comment ninyo. Wala naman kay DJ Nelson Lido Panahon. Good morning, Papa Prensa. Kumakain ka ba ng sitaw para matuto kang bumitaw? Shout out sa Radyo Bandera El Nido, basta radyo ay bandera mo. Hello po sa mga sister company natin dyan sa Radyo Bandera Palawan, ha? Ano yung frequency ng frequency? Frequency ng Radyo Bandera Palawan dyan, ano? El Nido, kasi ikaw naman dyan yung ano eh. Oh, malakas ba dyan yung Radyo Bandera Palawan? Dyan po kasi yung main, oo. Ang main ng Radyo Bandera Network ay dyan po mismo sa Radyo Bandera Palawan, kung di ako nagkakamali. Oo. Kami po ay, kumbaga ano lang, galamay, mga galamay ng Radyo Bandera Network. Kasi Radyo Bandera is nationwide, mga kabandera. Merong Radyo Bandera Baguio, Radyo Bandera Palawan, Radyo Bandera Katarman, Radyo Bandera Davao. Marami ho tayo. And of course, mala naman kay Ronalyn. Sabi niya, good morning. Si Kuya Idos Vlog, pa-shoutout sa mga Mingote at Or Solino Family. Shoutout idol from Pampanga, Bacoor. Bahan na dito. Hoy, mag-ingat kayo sa mga nasa ano ha, mga kabandera. Nasa Luzon. Dahil lagi na lang kayong binabaha dyan kasi mga walang kwenta yung mga gumagawa dyan ng mga flood control. Hindi kayo, kumbaga, pasipsipin nyo nga yan sa kanila. Alam mo, hoy, yung mga gumawa dito ng flood control, ang may mga kickback. Alam mo kayo, sipsipin nyo yung baha. Diba? O kaya dapat yung baha pumasok sa bahay nila eh. Nang maramdaman nila naman yung mga pinaggagawa-gawa nila ng mga walang mga kwenta, nakakabwisit talaga. Umaga pa lang ngayon, ha, kabandera. Parang sumusukob na yung mga dugo ko sa mga kurakot na yan. Parang gusto kong lukati ng kanilang mga mata. Sabi ni ano, watching from Las Navas, sabi ni Kuya Idus Vlog. Hello sa mga taga Las Navas. Wala naman kay Evan Bilio, shout out watching from San Jose Lopede, Lope de Vega. Papa Prince, pa-request man ng ay alibangba kung ikaw ang lumupan. Correct charger kay Ginhuram kahapon naman daw. Nano kitsin eh. Sabi ni ano, Aida naman. Good morning, Papa Prince. Pasyado naman didi sa amo sa Salvacion, Lavisara. Yes, wala naman kay Mo, morning from Pulangi. Kamula yan kay Arnila Cardenas. You're welcome. You're welcome, Jana. Si ingat ka din lagi dyan. Papa Prince, kahit mukhang mukhang G. Ano yun? Mukhang G. Ano daw? Hindi ko na intindihan. Baka mamaya yung ano, baka may masabi ako diyan na ano na hindi dapat babasahin. Bawal sa area. No? Baka mabanggit ko eh. Mahirap na. Good morning. Nano kay Diri na kami sa iyo nakabati. Diin. Nakabati sa radyo didi sa Bangkeruhan. Ah, nakuanggad kami. Abot-gad kami ng Bangkeruhan. Oh, sabi ni Milagros Carino, hanggang Bangkeruhan kami. Mga nakikinig nga dyan sa mga taga-Bangkeruhan eh. Oo. Oh, oh. Dati ko nung nakabati kami. Kung mahina man dyan, siguro sa radyo ninyo mga kabandera. Kasi may mga radyo na mahirap makareceive ng signal. Oo. Oh, oh. Pero kung gusto mo ng malinaw na malinaw talaga. Oh, hanapin mo ang radio app, radio application. English na radio application, hanapin lamang sa My Tuner, hanapin lamang sa bago pa nga ni sa Play Store and My Tuner, no? Mga kabandera. Tapos i-download ang My Tuner. Pag na-download mo na, hanapin mo doon ang Radyo Bandera Katarman. Eh, pwede mo na lang i-connect sa speaker mo. Oo, ganun yung mga ginagawa ng mga taga-ibang bansa. Yung mga nasa ibang bansa, nasa Manila, si Jana C. Diba, minsan, kapag hindi tayo live sa Facebook, doon siya nakikinig. Parang nakaradyo ka na rin. Diba? Mas malinaw pa sa relasyon ninyong dalawa, mga kabandera. Good night, Papa Prince. Antok na po ako. Sige, malusela, sir. Kita-kits na lang tayo mamaya alauna. Hanggang alas 3 sa programang Bandera Heartline. Oo, D-React nag-judge, hindi yan binabase sa physical, binabase yan sa nilalaman ng puso ng tao. Ang dapat i-judge yung mga salbahe ng mga kuraka.
1: Ito mga korupsyon.
0: Ito mga nangungurapa. Walang ginagawa kundi mamulsa ng mga pera ng kampanang bayan. O mga kalsada hindi pinapaayos. Dapat may mga budget na para ayusin yung mga kalsada pero kinakamkam. Yun na. Yung dapat na i-judge. Dahil dapat hindi na sila dapat. Morning Papa Friends, mula yan kay Len Kahandao. Kahandab Ryers, sabi niya. Anyways, balik chat-chahan muna tayo ka Bandera. Parating nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radio Bandera Katarman. Basta Radio, i-bandera mo!

Hala, nagtampo na sa atin si Ma'am Aida. Oo, wait lang. Tapo yung message ni Ma'am. Baka nalagpasan natin. Wait lang, hanapin ko ha. Kasi bigla na lang itong tumataas eh. Ah, ito. Ito ba? Si Ma'am Aida. Tulong ha. Tulong Hari. Sa mga good morning, Papa Friends. Pasyadot naman po didi sa Amon sa Salvacion Lavisares. Ayan. Good morning po sa mga taga-Lavisares, especially sa Salvacion. Malayan kan Ma'am Aida. Tulong Hari. Good morning po, madam. Good morning. Sorry na, sorry aga.

6:49 ng ating oras, mga kabandera. Yeah. Oras ginda ng gihapon sa inyo, Sun Best Coffee Green. Ang kaping oras, palpitation ng Darimas Lom sa iyo, Starok, Starok. Mapapalit na ito sa katanang mga pharmacy dito sa Bungto, San Catarmay. Hello, good morning kay Bonnie Arnyo. Sabi nga, good morning idol, watching from Barangay Sumohe. Yeah. And again, huli po ka, magandang umaga po kay Ma'am Aida Tulunghari. Pasensya na't hindi ko nabasa agad. Wala kay Nola Neil. Nel Moreno, good morning idol from Arnil Cardenas ng Quezon City. Hello, good morning. Sabi naman ni Lister, nanon ako no papa para sa request nga digi. Nandito na siya nakapila. Sorry naman, hindi pa natin na-play. Pag hindi natin na-play, ibig sabihin nakalimutan ni Papa Prince. Kaya minsan, ipaalala nyo sa akin. O kaya pag hindi naman na-play, wala sa ating playlist yon. Anyway, susunod ang ating balitaan. Tutok lang dito sa 18.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo. Atid muna tayo ng mga paspasang balita. Mabilisang ng pagbabalita ito, mga kabandera. Kasi inaano lang dati sa ating programang Gising Norte. Ito pa rin po si Papa Prince. Papa muna, Prince Pepa.

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong persang yatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!

0: Pilipinas, sa magandang umaga bayan ng Katarman. Mga kabandera, muling sumasa inyong programang Gising Norte para hatid mga preskong balita ngayong araw ng Lunes. Agosto 31, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasa in papawid sa impila ng 88.1 na Radyo Bandera sa Katarman. Sabayang napapakinggan sa Sky Radio Gamay 97.1. Ako pong makakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional, lalaki na huling nagnanakaw ng wire sa San Juanico Bridge, arestado. Mahigit 2,800 barangay sa Eastern Visayas, idineklarang drug lord. Sa lokal, Gamay Northern Samar, nakatanggap ng livelihood assistance mula sa DSWD. Lalaki naman sugatan na matapos biglang tagain ang itak sa Katarman. Suspect patay matapos saksakin rin ng biktima. Sa National DOH, iimbestigahan ang pagkamatay ng 4 na bata matapos bakunahan ng contra-missile sa Robila. At mahigit 200 na BFP officials at personnel iniimbestigahan sa slot for sale schema ayon yan sa DILG. Sa international, Israel nagbabala na atakihin ang Iran kapag binuhay ang nuclear program nito. Sa ating sports, Carl Tamayo papalitan ni Justin Arana sa Gilas Pilipinas kontra Iran. At sa ating showbiz, Beanie kasama sa Asia Pop Girl Faced 2027. Oras sa Bungkapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, alas 6:57 na ho ng umaga. At ngayon dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita. Naaresto ang isang lalaki matapos umanong mahuling nagnanakaw ng electrical wire sa ilalim ng San Juanico Bridge noong Agosto 27, 2026. Kinilalang suspect sa alias na Jepjer, 29 anyos, isang scrap buyer at residente ng Barangay San Pedro, Santa Rita, Samara. Ayon sa ulat, nagpapatrolya ang mga tauhan ng 805 Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 8 nang makita nilang suspect na nasa ilalim ng San Juanico Bridge at aktual na kumukuha ng mga electrical wire. Dahil delikado ang lugar kung saan naroroon ang suspect, humingi ng tulong ang mga pulis sa Tacloban City Police Office Station 3 at Bureau of Fire Protection upang ligtas siyang maiahon mula sa ilalim ng tulayan at maaresto. Nakumpiska mula sa suspeka ang isang bolt cutter, screwdriver, wire cutter at isang 22 THHN electrical wire na may habang 24.6 meters na tinatayang nagkakahalaga naman ng 14,391 pesos. Nakuha rin mula sa kanya ang 26,112 pesos na cash sa iba't ibang denominasyon. Samantala, nakatakas naman ang umano'y kasama ng sospek na kinilalang si alias Jeyo na isa ring scrap buyer. Dinala si jeep kasama ang mga nakumpiskang kagamitan at electrical wire sa Santa Rita Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Inihahanda na ng pulisya ang kasong isasampal laban sa sospek habang nagpapatuloy naman ang paghahanap sa kanyang umano'y kasamahan na si Jeyo. Oras sa Pilipinas, alas 6:59 ng umaga. Isang minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga, mga kabandera, sa pagpapatuloy ng ating balitang regional. Umabot na sa 2,835 barangay sa Eastern Visayas ang idiniklarang drug lord. Ayon yan sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 8. Kabilang dito ang 108 barangay sa Biliran, 999 sa Leyte, 127 sa Tacloban City, 81 sa Ormoc City, 463 sa Southern Leyte, 405 sa Eastern Samar, 277 sa Northern Samar, at 375 sa Samara. Ngayon, itinuturing na drug lord ang isang barangay kapag wala ng aktibong drug user, drug pusher, drug drain maintainer, drug cutter protector, financer, at manufacturer ng illegal na droga sa lugar. Kailangan din sa mga batayan na ang regular na house-to-house visitation at monitoring, gayon din ang pagbibigay ng nararapat na intervensyon sa mga drug user at drug pusher. Sa kabuuan ng Eastern Visayas, mayroon ng 2,835 drug lord barangay, 101 drug affected na barangay at 1,427 drug-free barangay. Patuloy naman ang mga hakbang ng mga otoridad upang mapigilan at mabawasan ang operasyon ng ilegal na droga sa buong rehiyon. Ngayon! Eksaktong alas 7 na ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Sa balitang lokal, nakatanggap ng livelihood assistance ang ilang pamana livelihood program association sa bayan ng Gamay, Northern Samar, sa ilalim ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa o PDBBM pamana program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8. Pinangunahan ang aktibidad ng Regional Program Coordinator Erwin Sunio kasama sina Vice Mayor Honorable Clarita Gumba, mga tauhan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, mga kinatawan ng Armed Forces of the Philippines o EFP, at mga opisyal at miyembro ng mga benepisyaryong asosasyon. Gayunin ang programa na matulungan ang mga komunidad na magkaroon ng matataga at pangmatagalang kabuhayan habang sinusulong ang kapayapaan at inklusibong development. Ayon sa LGU Gamay, higit pa sa tulong pinansyal ang naturang programa dahil nagbigay ito ng pag-asa, oportunidad at kakayahan sa mga benepisyaryo na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng Gamay sa DSWD at sa lahat ng katuwang nito sa patuloy na pagsuporta. At pagbibigay ng oportunidad sa mga mamamayan ng bayan mula sa tulong tungo sa oportunidad, mula sa kabuhayan tungo sa pag-unlad. Ngayon! Samantala, sugatan ang isang 58 anyos na lalaki matapos biglang pagtatagain ng isang lalaki na armado ng itaka habang dead on arrival naman sa ospital ang suspect matapos saksakin ng biktima sa barangay Yakal, Katarma, Northern Samar, dakong alas 12:27 ng madaling araw noong Agosto 29, 2026. Inilalang biktima sa alias na Ger o Jer, 58 anyos, self-employed, may asawa at residente ng Katarma, Northern Samar. Samantala, kinilala naman ang suspect sa alias na Rugoy, 40 anyos, walang trabaho, binata, at residente rin ng Katarma. Batay sa inisyal na impormasyon, nagpapaapoy ang biktima ng uling para sa pagluluto ng litsyon nang bigla umanong dumating ang suspect na sinasabing lasing. Kumuha umano ang suspect ng ita at bigla nitong tinaga ang biktima sa noo. Tinangkapang tumakas ng biktima ngunit hinabol umano siya ng suspeka. Sa pagtatangka nitong ipagtanggol ang sarili, kumuha umano ng maikling patalim ang biktima at sinaksak ang suspeka. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Katarman Municipal Police Station. Isinugod ang biktima sa Northern Samar Provincial Hospital para sa agarang pagpapagamot. Samantala, nadat na naman na mga pulis ang suspeka na nakahandusay sa sahiga at may dugo ang damit. Agad din siyang dinala sa nasabing ospital para sa medical at atensyon, ngunit idiniklarang dead on arrival ng doktor. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye at pangyayari na nauwi sa insidente. Oras sa Pilipinas, alas 7.04 ng umaga. Oras, gindara sa iyo sa San Miguel Pilsen. That's your Global Filipino Beat. Sa balitang nasyonal, iniimbestigahan ngayon ng Department of Health o DOH ang pagkamatay ng 4 na bata matapos mabakunahan sa ilalim ng Phase 3 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA. Ayon sa DOH, sinusuri na ng mga eksperto ang medical records, vaccination history, laboratory result o result at iba pang impormasyon upang matukoy ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng 4 na bata. Binigyan din ng ahensya na hindi nangangahulugang bakuna agad ang naging sanhi ng pagkamatay ng mga bata. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DOH sa mga local government unit o LGU at iba pang ahensya para sa malalim na imbestigasyon. Hinimok din ng DOH ang publiko na iwasang gumawa ng konklusyon o magpakalat ng mga impormasyon na hindi pa beripikado habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Muli namang tiniyak ng DOH na ang mga bakuna ay laban sa tikdas at rubella ay dumaan sa mga proseso upang matiyak na kanilang kaligtasan at pagiging epektibo. Ngayon! Samantala, iniimbestigahan ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mahigit 200 opisyal at personnel ng Bureau of Fire Protection o BFP kaugnay sa umano'y slot for sale scheme sa pagre-rekruta ng mga aplikante. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimoli sa isang press conference, kabilang sa iniimbestigahan ang mga regional director ng BFP sa buong bansa. Sinabi ni Rimulya na sa pananagutin sa ilalim ng batas ang sinumang mapapatunayang sangkot sa naturang ilegal na gawain. Ang imbestigasyon ay sinasagawa matapos maaresto ang isang babaeng personnel ng BFP na umano nang hihingi ng pera kapalit ang slata sa mga aplikanteng nais makapasok sa BFP. Ayon pa sa kalihim, umabot umano sa 100,000 hanggang 800,000 pesos ang hinihinging halaga para sa naturang slot for sale scheme. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa umano'y bintahan ng slot sa BFP. Ngayon! Sa detalye ng balitang internasyonal, nagbabalang Israel na kanilang muling aatakihin ang Iran kapag nagtangka itong buhayin ang kanilang nuclear at ballistic missile program. Ayon kay Eli Cohen, ang energy minister ng Israel, na kahit na magkaroon ito ng kasunduan sa US, basta ginawa muling pagkabuhay ng nuclear program nito, ay kanya nila itong aatakihin. Hindi anya nila ito aatakihin kapag manahimik na lamang ang Iran at hindi na bubuhayin pa nito ang kanilang nuclear program. Tinayak nito ang kanilang kanilang babantayan ng Iran kung saan inaasahan na nasa loob ng 2-4 na taon ay may posibilidad na maibalik ang nuclear program. Ngayon! Oras sa Pilipinas, alas 7.08 na ng umaga. Sa ating balitang sports, inilabas na ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang Final 12 man lineup ng Gilas Pilipinas na makakaharap ang Iran para sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ngayon, noong Agosto 30, hindi na makakalaro si Carl Tamayo matapos magtamo ng injury sa laban ng Gilas Pilipinas kontra Jordan noong Agosto 28. Dahil dito, papalitan ni Justin Arana si Tamayo sa lineup ng Gilas Pilipinas para sa kanilang laban kontra Iran sa unang laro ng Gilas Pilipinas sa fourth window. Kabilang sa lineup, sina Junmar Pajardo, Justin Baltazar, AJ Ido, Juan Gomez de Layano, Chris Newzo, CG Perez, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Troy Rosario Kai Suto at Scotty Thompson. Samantala, ito ang unang pagkakataon na makapaglalaro si Justin Arana para sa Gilas Pilipinas sa naturang torneo. Alas 7:09 oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabander. Sa detalye ng ating balitang showbiz.
1: Ngayon,
0: kabilang ang Pinay group na Bini sa Asia Pop Girl Fest 2027. Makakasama ng grupo ang dalawang sikat na girl pop na Hana mula sa Japan at 4Eve ng Thailand. Ito ang pinagsamang music festival ng tatlong bansa na binubuo ng Japan, Thailand at Pilipinas. Gaganapin ito sa Enero 22 at 23, 2027. Sa Lala Arena sa Tokyo Bay, Japan. Habang nasa Pebrero 13, 2027 naman sa Bangkok, Thailand at sa Pebrero 19 naman sa Pilipinas. Magugunita ang nagsagawa na ng ilang mga pagtatanghalang Bini sa iba't ibang bansa kung saan kinanta nila ang mga sikat na kanta gaya ng Salamin, Pantropiko at marami pang iba.
1: Ngayon!
0: Oras sa Pilipinas, sa mga kabandera, alas 7:10 na po ng umaga. Yan ho ang naging kabo ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama programang Gising Norte. Ako pong nakasama ninyo, ito po si Papa Friends. Mga kabandera, huwag kayong aalis dahil magbabalik pa rin ho ang programang
1: Gising Norte.
0: Paratiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman para sa more tugtugan, more kulitan. Ito po si Papa Friends. Papa muna, Friends, sabi pa.
2: 88.1 Radyo Bandera Katarman.
3: Ito ang bagong radyo, radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
4: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balas tian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!
4: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
5: Gising Norte! Gising Norte!
4: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
5: Gising Norte!
4: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte.

0: Welcome back sa programa ang Gising Norte. Kasama pa rin ang isang mong papa. Papa muna. Prince, Pipa.
1: Good morning.
0: Good morning kay Ronel. Sabi ni Ronel, pa-shoutout po Papa Prince sa pamilya Medina o Media na si saan ito gamay. Ano daw? Sa baka sa Janice yung tinutukoy mo. Pamilya tato ni pa-shout out po sa friends na Papa Friends sa pamilya ni Janice sa Anito Gamay. Tama ba? Sabi ni Janice ipa-play ng Katlang Lewis-Wiz Kawayan. Sige, pi-play natin yan. And sabi ni Ronel, maraming salamat Joshua Bulan sa pag-react ng video ko lagi. Maraming salamat sa iyong suporta. Ingat lagi. Wala naman kay Shilip. Ganda pangalan, Shilip. Ay, Papa Friends, musta na po pa shoutout po sa mga mahal sa buhay. Happy Patron Katarman. Oo. Dira happy, warak niyo papatron na.
2: Aray.
0: Dapat ipapatronak niyo para happy-happy kontak. Yes. Mula kay Don Marky sa Binugawan, San Policarpo, Eastern Samar. Pakikumusta po sa kanila. Mga Muratal Ami daw. Ang mga apil, yun nila tangyo po. From Mark John Diva. Ito sa mga taga ano, San Policarpo, Eastern Samar. Especially ko na sa Binugawan, ano, maupay nga aga sa iyo. Sabi ko naman sa iyo, yung mga listeners natin, hindi lang dito Northern Samar, kundi paging Eastern Samar. Di ba? And mula naman kay Papa Prince, pa-request naman ng Alibangbang. Sige, ipi-play natin yan. Good morning, shout out sa 89.5 Radyo Bandera Palawan. Mula yan kay DGL, DJ Nels El Nido. And of course, mula naman kay Tita Roda. Good morning, Papa P. Happy Piesta Bungto sa Artiche. Shout out nala akabugos nga pamilya. Love you all. Hello, good morning. Happy Piesta Artiche. Na naman, liwas na? Or, na naman, piesta kahapon or yan na pala, kadlaw. Sayang no, kung malapit lang, nililipad ko lang sana. Yun nga lang, hindi pa ako binibigyan ng langis ng hinihingan ko eh. Para madali lang ako makapunta sa mga lugar na gusto kong puntahan, mga kabandera. Sabi ano, sabi ni Richelle, ginpapahulasan ako no kay Sige Aktawa Sininga kabataan kay sinayawan akna. Taman daw.
2: Aray ko.
0: Kaya hala, upaya nga panhulasan ka. Yes, oo, maganda yan.

0: ta masuol sa aton kaburuton, masuol sa aton lawas ang magbuhat. Pero kinanglan ito naton kasi na-try ko na yun, kabandera. Sabi ng tatay ko, sus, anin ko no sakit ay good ko no pag kinuha na, pag binibiha. Hindi mo ko no ginpipi na oras. Sanglit ko no nga imbis nga mahuwasan ka, diri nala, di ba? Kaya ang ginawa natin, kabandera, gumawa tayo ng trabaho, nanilhig, nag-alog, alam yung tipong magbubuhat-buhat kasi mga kuha, para panhulason ka, di ba mga kabandera? Kasi itong nga pag nahulasan ka kasi, ito nagkakagawas ito ng mga masasamang espiritu. Na nagpapasakit sa imo lawas, mao nga nagkakayaw kasi trangkaso.
1: Aray ko!
0: Espiritu talaga. Anyways, basa pa tayo dito. Papa Prince, pa-request naman ng Alibangbang. Oo, sige, ipi-play natin yan. And sorry Papa Prince, nagloko kasi yung cellphone ko. Morning Papa, pay pa Matron Godman. Oh, Matron Sino. Liwas na sa iyo. Di ka na adak sa Katarman, adak sa Artichi. O, adik ka sa, adak sa Katarman, adak sa Artichi. Di ba, mga kabandera? Anyways, mamaya, kasi nagpi-play na yung mga ano natin dito. Tawag ako, Papa Prince. Sige, pwede ka namang tumawag, Ronel. Tawag ka na kung gusto mo. Aantayin kita. Sana uli na antay. Sabi ni ano, kay Papa Prince, akduha kasi na kabataan. Nag-uupay pala, kaya... Ay na, nawara. Ba't nawala yung comment niya? Binabasa ko pala, no? Biglang nawawala. Minumulto na ata ako dito, eh. 0969-07-16213. Once again, 0969-07-16213, kabandera. And hanapin sa Facebook, Papa Prince 949, kung gusto nyong tumawag. Ito si Tita Ruda, parang gusto kong tumawag. Tita, tumawag ka nga.
1: Aray ko.
0: Tagal nyong tumawag, ha. Wait lang, naka-open ba yung wifi ko? Ayan, naka-open naman. Sige na, para sa mga kabandera ho natin na gustong tumawag, 0969-07-16213, Papa Prince 949 sa Facebook, hanapin ninyo. Oo, nandiyan pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? Parang hindi na. Parang hindi na kayo, ano, hindi na kayo masaya ngayong umaga. Oo, yung buhay ninyo napakalungkot. Pinapasaya ko na nga kayo pero hindi pa rin epekte. Ano pa yun? Mamaya mga kabandera, abangan niyo po ako ala una hanggang alas 3 ng paghahapon sa ating programang Bandera Heartline. Ang ganda ng ano natin, ang ganda ng ringtone na. Hello.
2: Hello Papa Friends.
0: Hello.
2: Good morning.
0: Good morning. Ano atin?
2: Wala, babati lang ako.
0: Ah, babati. Sige, go ahead Ronel.
2: Mabati po dyan kay Inay Paranaque at sa pamilya niya doon sa ito gamay.
0: Mm-mm. Tapos?
2: Tapos, dito rin sa amin.
0: O, batiin mo yung mga kapitbahay mo.
2: At sa tawagan ito na.
0: Mm-mm.
2: Masarap gumawa ng pansit.
0: Wow, sana o. Di ba yung pansit pampahaba ng buhay, sabi?
2: Oo nga, oo.
0: Okay. Oo. Oh. Kaya kumain ka ng pansit para mahaba pang magiging buhay natin. Oh, oh. Ano pa, Ronel?
2: Pero hala ba, aadi?
0: Oo, ataman ka. After ano pa? Dance
2: fitness. Para quick din na, Papa Friend.
0: Na ano ang request?
2: Bayot na maarte by Dodoy Toro.
0: Bayot. Ito, malamayang kami si Didi. Bayot. Oh, sige, sige, sige. Maraming salamat, Ronel.
2: Thank you.
0: Sabi niya, ano, buhay na buhay pa, Papa Friends. Gasi ko, nagining aturog na ka. Alam mo nga, pangaturog kay banging kam hingaturog. Oy, mamaya, ang ganda ng story natin, kabandera. Kasi binasa ko ng very, very light lang naman. Siguro mga kaburubot nga. Ayoko muna umiyak kasi pag nagbabasa ako ng story na nakakaiyak, naluluha talaga ako. Parang nadadala talaga ako sa story. Kayo din naman siguro minsan mga kabandera, di ba? Pag nanonood

Nood kayo ng mga drama, yung mga mahilig sa drama dyan. Madrama sa buhay. Yan tuloy, nadrama-dramahan kayo. Hindi, yeah! Anong tawag dito? Pag nagbabasa ako ng mga story, tapos nakakaiyak, parang nadadala ka talaga. Alam mo yung parang nakaka-relate ka sa buhay mo. Yung parang naiintindihan mo siya, pero hindi mo lang, hindi ka makatulong. Diba? Sana all. Sabi na... Kaya Papa Prince akduha kasi nakabataan, naguupay pala. Kaya ako naman anagyaon masuol. Mas maupay na ako na mas masuol basta diri ila kapataan. Oo, ganun talaga yung mga nanay kabandera. Oo, kaya kaway-kaway sa mga nanay natin dyan. Na bago pa nga ni lahat gagawin para sa mga anak. Pero ito mga kabandera ha, may mga anak na kaya nilang tiisin yung mga magulang nila. 'Di ba? Pero yung nanay, hindi nila kayang tiisin yung mga anak nila. Amen. Balita totoo ito. Mayon ka mga kila siguro, mga kabandera, na mga nanay, oo. Mga nanay, diri kaya tiison, pero ang mga anak nakakaya nila tiison, ilubon ang ira mga kag-anak, 'di ba? Mayon nga ni nagtatrabaho nga adto sa ibang bansa, ang iroy aadi nagkukuri, diri mala nagpapadara, 'di ba? Kasi giniisip niya lang iya sarili, aniya kalugaringon. Diba? Kawaray pagbalo sini nga mga anaka. Param ka mga kasangkayan, mga kabandera. Dako sini bago pa nga ni gaba, ha? Gagabaan ka. Kay ko na niyo mga kag-anak niyo, iyo laging si sinibraan. Oo, bago pa nga ni... Dire itong rason nga bago pa ni Jesus kuno Papa Prince, damal ako na itong sa kanra kahe. Sang bata pa kuno kami, hingastigo kuno kami. Diba? Pero may kuno kami iinisugan. Maram ka mga kasangkaya. Waray palingki nga kag-anak nga mag-iinisog sa iyo kung na niyo ginihini mo is kaupayan. Permito niyo tandai. Permito niyo igtataksan niyo mga utak kung may mga sulod man yung mga utak. Diri mga kuan itong kasi nga iyo mga rason. Ibig sabihin, pag kinastigon nga ni Kam sinwara rason, may sakit sa utok. Yeah. Ani yung mga kag-anak. Ipa-check up ito niyo sa iyong sa kuan, mental. Yeah. Kaya diri normal iton nga pag kinastigon Kam sinwara la. Kay bali, kabisang ganliwat sita ko. Dirak papa, mapasigin, wala man laksa la doon. Diga, pag kinastigon ha, diri mga kabandera. Pero kung aram ko sa sarili nga mayaksala, kasi okay la. Kasi part itong sa pagdidisiplina. Diba? Dati nga isang kapanahon ng panamo, mga lawi-lawi god nga itutubal, sinturon, palurong ka sa asin, palurong ka sa munggo. Diba? Yan na, diri na. Kay sobrang nga pinaura nato ng kabataan, gabay lang nga kita ang nagdudusa. Diba? Gabay lang kita ang pagsinibraan ng mga kag-anak. Diri lang ang kabataan. Diba? Dane may mga kag-anak nga, sige, ito nagpipinakuan la, nagpipina-api-api la. Diba? Yung aping-api ka na pero sige la kasi tungod kay mahal mo. Diba? Kay imo kasi nare-realize nga na diri mo iparamdam kung ano man ang imo naramdaman sadto. Na diri ka mga astigo tungod kay aram mo ang pakiramdam sa gin kakastigo. Diba? Mayroon ito mga kag-anak yan ha. Diri nagtutubal tungod kay aram nira kung gaano kasuol ang tubalon. Aram nira kung paano paluhoron sa asin. Aram nira paluhoron sa kuan, sa munggo. Diba mga kabandera? Ganun yon kasi nga masyadong mapagmahal yung

0: kapangani. Nasusobrahan na ang mga anak, napadayaw na la. Diba? Mayang siton mga anak nga nasusobrahan na tungod kay pinaura ka, nakahimo na si mga maglain nga mga diri dapat ginihimo. Diba mga kasangkayan ko sa kahanginan? Kaya, ini niya na, mga kabataan nga diri na didisiplina san kag-anak. Kunay ba sala? Kag-anak? O sala sa mga kabataan? Pareho. May mga, habang nag-iha kasi, ang kabataan niya na, natigtindi ang batasan, no? Natig ko, ana, na-evolve man sira na, evolve ba na ito, kalibutan na, evolve man liwat sira. Diba, kung saan ito mga hadok ang kabataan, yan na, diri na mga hadok. Kaya ang mga hadok na yan na, ang kag-ana. Kaya once nga isumbong ka man, nangastigo ka, isumat ka dayon sa, sumat ka dayon nga ito sa, mga DSWD. Kadi, kukuha on sa imo anak, kung hindi ka pa mapriso, child abuse, nangastigo ka, mga kabandera. Diba? Ay, nako, masyado, itong batas din natin, masyadong binibibi yung mga ano. Ay, nako, di ko alam nangyayari sa atin, ibang-iba yung panahon natin noon. Diba? Kasi, ilang taon na ba si Papa Prince? 62. Diba, parang seryoso na sana, pero... De, sa, tingnan niyo yung mukha ni Papa Prince, mukhang 62. Hindi, sige, magbabasa muna tayo dito ng mga mensahe ninyo, mga kabandera. Sabi ni ano, sabi niya, mag-abang ako, sunod ako, mag-love story. Ah, sana all! Sabi naman ni ano, maupay nga aga, shout out to Radyo Bandera, Lipata Alin, Northern Samar. And Papa Prince, pa shout out po ngayon si to Kalamri nagkawat sa Aksipi. Oo, waray man ako no, pakauli, ginlugaringan la, maupay ko na, nahingaturog gaman la sa imo, ginhimo sa ak na waray pakaisip, pag uli, waray konsensya. Oo, siguro nanginahanglan liwat itong nga tawa, pero bisan pa na nung imo pagkinahanglan, tungod kay diri man imo, silpon, mga kabandera, iguli, kay bago pangani, kunanan imo ginkuha, mas dako pa sito na mawawara sa imo. Yes. Oo, totoo ito mga kabandera, naniniwala ako sa mga ganyan. Shout out mula kay Tudira. Sabi niya, aw, mao, kabandera. Shout out sa iyo, idol. Maraming salamat. And sabi pa ni, ano, ni Mama Arisha, kaya gantisin pero sa asawa, waray lalabot sa Papa Prince. Bisan adiak sa pileo na may masuol, nagkikiwa na laak para waray damo na samok. Aww, kawawa naman si Madam Richelle, mga kabandera. Oo, okay, pero parang diri okay. Napipilitan ka na lang, no, mga kabandera? Kutong, huwag na, diri ka masansamok. Betan maupay nga pag-iisip. Diba, bisan na, kumbaga, may kit masuol, may nararamdaman tayong hindi maganda sa katawan natin, pero kinakailangan nating bumangon para magtrabaho. Kaya, diba, alam mo yung tipong kasi yung mga kinakasama, shout out sa mga asawa dyan. Oo, yung mga asawa na wala man lang pakialam sa mga asawa ninyo, mga kabandera. Ang tanong ko, bakit nag-asawa kayo?
1: Aray po.
0: Para la sa padirig-dirig, para la sa mga, para sa rasa. Diba, bago pa? Pero, bago pa nga ni, nagpapakasal nga ni ka, mayaon ka mga sinumpaan, diba? Magsasama kayo sa hirap at ginhawa, mga kabandera. Pero kaya ni mo man asawa ang nagkikiwa. Ano mang kitsiton? Diba? Diri ito na upay liwata. Sanglit ka mo, bago haliwat iton nga iyo pamatasan. Kaya bago pa nga ni, diri na ka mo mga bata, diri na ka mga bugoy-bugoy, pamilyado na ka mo. Kung ano man po ang iyo dapat trabahoon sa iyo panimalay, kung dapat babuligan, magburubligay ka, pagburubligay ka. Kaya bago pa nga ni, nagiging marigon ang sa iyo nga pamilya sa pamamagitan sana paghihigugmaay san kada tagsa. Diba? Higugmaan ni mo asawa, higugmaaliwata ang iyo mga anak kapag hirigugmaay ka mo. Doon, mao ito ng sikreto kung paano nagiging maiha o paano nagiging matataga, marigon ang sayo nga pamilya. Diri kaya ang sayo maupay, ansayo dire. Ansayo ang nagkiniwakiwa, ansayo ang nagpahayahan. Nano sabto, di ba? Hain na ito, baga pangani, sa una lang magaling. Pero maupay lang si Papa, pares kay dire sad sito. Anong sa una lang magaling. Kay hanggang ngayon, pinaninindigan ko pa rin. Yes, totoo yun, mga kabandera. Dapat, kung nanliligaw ka sa iyong babae, nililigawan mo isang babae, kung ano yung ipinapakita mo sa kanya, dapat ganun pa rin yung ipaparamdam at ipapakita mo sa kanya hanggang sa huling hininga ninyong dalawa. Kaya diba, una, nagpapakulaw kasing pagkabuutan, pagkakir, di ka sa mag-asawa na kamwara na. Nano santo, tungod kay na-virginan mo na, nakuha mo na niya pagkababaye, di ka nwara na. Okay na adto, kasi natadihan mo na. Diba? Karang sa labag puktol sa name ko ah. Pag naman ganun, mga kabandera. Masama din yan. Shout out and sabi niya man ni ano, sugarong pakit si Ton Papa Prince na nagiinartila naman. Basi diri la daw ko ng mga panginano. At akalain. Sabi naman ni ano, kaya ako na naman po Papa Prince sa akin na agian saldo. Diri ko man yan na ginihimo sa nakduhang kabataan. Kaya ako taan masusulan. Di ba? Bago ko pa, warak pagsala. Mga kag-anak na nag-aagi sa mga sadsiton, diri nira ginpaparamdam yan na ang ira bagaw paginagian para sa ira mga anak. Kaya bago pa nga ni iba kasi santo, iba man liwat kasi yan ah. Di ba mga kabandera? Sanglit, anhimuha na lang ninyo pagdisiplina sin maupay, mamingaw, mga kabandera nga ito, mahadok man sa iyo ang iyong mga anak bisan di ragin kakastigo, di ba? Mayong pagad si ton mga kabataan nga mga kumbaga sa 100% nasa 50% taros katunga na katunga na kabandera ani ba dere good na susuhito. Oo, talaga nga magtigha good ang kaulo bisa mo para bagtakon singko ampurang dere good na mapakuan. Shoutout po kay Ring nga nagkakape. Oo, ang shoutout sa family Gabion nga mga loyal, sana loyal. O pag toxic na, dapat kuno igto ko kay gin papakurian mula yung sarili. Wow! Bakit sabi ni ano ni Madam Rachel, kaya ito may mga asawa. Aramdam niyo kon anano ko nun ato na kamabuligon sa at pamilya. Kung imo asawa, warayla sa imo paki. Kaya kusa na lakit nga magkiwa para diri na mag-inaway. Kaya magahalaba laliwa, halaba na lai mo pasensya. Gasi ko na nungan halaba niya. Eme lang. 743 mga kabandera, tugstugan muna tayo. Tutok lang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bander mo!

0: Dera, wala na tayong oras. 7:46, lagpas-lagpas na tayo. Dapat 7:30 lang. Over na, over na. Anyways, magpapaalam na po si Papa Prince. Maraming salamat mga kabandera. Mamaya, mag-abangan na lang tayo mamaya sa story natin. Bandera Heartline, diba? Para sa tuloy-tuloy na bago pa love life. Ano ba mga love life? Kayo may mga pinag-aagian sa love life. Kamatigam unina, alauna, tubtub alas tres, San Colopa. Live kita unina sa itong programa Bandera Heartline sa Radyo Bandera Katarma. Oo, dahil wala na tayong oras, Papa Prince now signing off. Maraming salamat. Pasensya na dyan na si hindi natin na-play yung request mo kasi wala na tayong oras. Oo, sorry na po. Again, promote ko lang yung programa natin mamaya, alauna hanggang alas tres ng hapon sa programang Bandera Heartline. Dito lang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Maraming salamat mga kabandera. I love you. Mwah!
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakayan. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin,
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
10: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
9: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
11: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
9: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
12: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
13: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
14: ECR Dry Goods Store.
13: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
14: ACR Dry Goods Store.
13: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.
12: Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Good morning!
3: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
4: Kasangga at Kalusugan!
3: Coming up next!
4: Coming up next!
3: Coming up next!
5: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga suliranin pang kalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudulot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala, Mark Stevia Food Supplement. Sadyang ginawa mula sa kataas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates,